0: Iyo ano pay. Mede chaso nkwe mwes tu gade funyi na.
1: Bini ade zila usu. Yesu, Yesu.
0: Yempeni mfo. Eni asofu fwa. Mwes tu gade henyi na. Mamu nyina achi. Bini aba maduma ano pay. Mimo good morning.
1: Ayamo pra. Ayamo pra.
0: Kwesi the great. Kwesi yoko kwa anopei. Kwesi yoko ya mema good morning anopei. Yini ya buwache maka anopei mechiao. Obanchubi. Opa anopei. Uno yire. Baya.

0: Ya mo si di pa menu ya.
1: Amu nyanya Ghana jollof.
2: Oh, enu guasi am.
0: Se ka nyanya sa wo fie a.
2: Enu guasi.
0: At least e ka AYJ na e Albert Okran no. E wo se ka sa case ko mo
2: discontinue.
0: Mo gasa mo se di wono asisi.
2: E ma ko ti ma hu fufuru.
0: Se se mo se di wono wan.
1: Ba e AY ni gusu koko.
0: E da fo port.
2: Ana mo de babra su di abetuja.
0: AYJ no Albert Okran da fo court. And if I to come to the end, I'm not so caught. The still the day I better Okran. Ghana Jollof. And yes, and Barbara, a friend say, Asantua Kodia, aka Ghana Jollof. I am the most useless venture. No one yet. And who
1: yet? Ebe kwa kwa chansi somu kwa yeti na dialogue no. Me pato,
0: na yeti ya.
1: Mwanya, debi mwanya na Kevin Taylor, enya abusu yon gana. Saa sofu uji na Danka Williams ana, uusu bempa. Methodist Kali Bishop, Methodist Bishop Conference ana, Kali Bishop Conference, President Moderator, eh mwanya. Pacho, eh Samson Ladi ayedini, onu yu natem.
0: Well, yeah, wasa elu
1: bila mana, Brahma, onu natem.
0: Wadu obi atem.
1: GGF, onu yom atem. Eti, eh mwanya.
0: Kwa mwanya prese kufuwa.
1: Wadu natem. Chia,
0: dini prese kufuwa, wanya kwa bea 7 feet. Na, ne tinti, nisi ni wasi edu, ni fia wadi, wakwa den 10 years. Na, enei, wati hui chemu, ese manage said national discourse problem bia, wakwa gobiya. Pele kufuwa po kasa kwa kuwa, wankengkai.
2: Nadi, omile, lano, yana.
0: Ese po. Wakasati se na jimu daho na uti di di papa
1: wi enta se
0: asukonuma
1: wabopopasa hakabu
0: je di nous
1: hein
2: o be ma
1: wabopopasa hakabu uti di president ko fo
0: je wesi amomo ano na uti eta ko se wo ye lezi wo e kwatu fo uti di wonti mi sori
2: enti mama so ya assemblies of god ni o be ti ahwe yankopo haka ho na nim se Kevin tell the president ko fatem wanti
0: that's all what the president ko fatem da because mama say
1: that's why wait na e ya me kan no go for say akwa so na akwa bia bo
0: ma
1: me so mon ko bodua
0: ho am na go bodua
1: obi a o na me na na o na o ni ko no ko mo bia ba na miss be say bia bo nya juma
0: miss be
1: aso say bia bo nya
2: juma
1: aso obi

koko me se akoni ni simon ka huno e yewa yogo loba ngana timi ja yuwa jiepe nyumange ma mondi ta na nyobe budiana ne oba ngange ma murudu nono quando si è che mare a tu e coro uno ta ungo angere putipiado e mane vipio e tiende nyaka mokuonga mondore tua quando anku